kutheni ngathi andiva kahle nje mfowethu? Hindona ngathi niyanxila nje. But why?